0: da ma me ka bibi na me frem chef banko na se mko bo sof no ha mu papa da we ni ko bo sof na manye ta sande ni po me sa kwa so kom si met me fia wa sa like da jeng de bi ko aso na ma me ni so me ma me wu da Saturday sande me ko aso ma me tu sol ma solo a me tu papa na me su tam su ko ko si ma me na papa obi pamba so so fwa na so mama bi sam se na wo ye ni de ye ko ni de papa sha sha na Lagos papa nti ma ni bi no o fra papa so fwa ni se ah ge ye ba ni ya so mo bo mo din so me ka so din sa yo sha nti se ya nko mpo a anke se etu nko fa se ka so ji eska we na unu nko then se mu tuya warfare anka 1000 po anka bom oku si ma no danso ni pa ba ku se nyan pretina eno mbaba kase so ma no sorry mpa uma nsi wo papa ina sorry amu kwa nwa chede
1: nti unfi ya sorry
0: ah papa nto mbaba se na msi wendi ma sorry amu kwa mfana nyako ponjeji mina asorofu nite
1: yo with us 0551444933 good morning.
2: Hello,
1: good morning.
2: Good morning.
1: You didn't baby I can say free.